Pasparan, limang bitakawan. Gawa natin veneno, patikang pangasan ng bitakit. Wandayat sa para, awang masna. Tino saray, matakaskarin, sis. Yeah, yeah, yeah, yeah.